0: Ichie, ikuru noja dike nke akwa.
1: Nze na abụ. Inu beyi na dike Chukwu mere ije. Ojiire eme nka. Bu igba nkata akọ na uche. Ọ kpọrọ Niger Spirit. Ọ na-eti abata Enugu.
0: Ifakpa na ha amaka. O mere eme.
1: Ọ ga-eme na Bon Hotel Independence Layout Enugu na Saturday, ụbọchị nke 25 nke ọnwa. Bido n'elekere 4 nke mgbede.
0: Enugu ga-agba ụfụfụ ka oke mmanya o. Maka na mmemme a dike kpọrọ Niger Spirit. Bụkwazị ohere ụmụ Igbo. Ichegharị uche ma kpaa nkata ụmụ Ibe. Banyere ọnọdụ ala Nigeria taa.
1: N'ezie, agụ anaghị ama edu.
0: Ugobere n'ọjị, anaghị ahụkwa ya kwado ahụ.
1: Igbo bụ Igbo. Gidigidi bụkwa n'ugwu eze o.
0: Ichie, pịkọtọrọ n'okwu. Akọpịrịgo nri ochie ihu na Pond Hotel Independence Layout Enugu. Bịabazịkwa anọ.
1: Ọ bụ otu Ford Foundation na Simply Poetry Foundation wetara unu ozi a.

Oji ke mọrọ mi hola ihe mere me igbo ndị ọmanege ntị ojirila nkeji 11 wee gafete elekere atọ nke ehihie taata bụ nkwọ abalị 18 n'ọnwa July afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọgbara redio 94.5 FM Enugu. Igbo mọrọ mụ ana m asị ọkụkọ ọkwara gị ụtọ na mmiri o ọkụkọ ọrọ gị ụtọ na mmiri onye na-anọ n'ebe ọ bụrụ iche Chris Frank ndịkọba nọ nganga mpinki izi n'ezi n'ite nwachi na furu opi nke izizi n'ala Igbo ishi agbọ ncha nke izizi dị n'Enugu steeti ogene biko ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị nke izizi ịkpọ mụ enwere m onyinye mma enye gị. Amakwa m olu ndị niile na-esonyere m n'oge n'oge Igbo ndị ọma maka ịkpọ ịma kpọọ kịta sị m na ị bụ onye izizi m wee jide gị kpechikọ m ozugbo ịbụrụ onye izizi mmenye ya onyinye ịkpọkwara na m sị m na ị bụ onye izizi ka ede ebe ịchaka m nọ ka ọka o wee bụrụ ife kwu ka a na-eme maka na ọ dịrọ mfe ndị izizi na-esonyela anyị taa anwụ ma ọrụkwa ndị ọka na-asa enwe ezi taa anwụ ndị izizi na-esonyere anyị taa anwụ na oge Igbo ndị ọma n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu faya alacha aka m obele onye nke taata bụ maka naanị ndị ya esonyela anyị oge izizi taata n'oke Igbo ndị ọma ayịya yọlọfụ ya yechaka arịmma biko kabakwa arụ ka ị ga-esie ntị ike maka na nwoke mbaise si ụka gala fụdawa ụka gala fụdawa adịbịla ihe ị hụrụ gaala akpụkashị obido m bụ m nọọsụ aṅụrị sọ polina polina ọ bụrụ na nwunye m mụrụ nwa ọfụ afụkwa na onye atụbara ime ka ọ fọzie m nwa mana ya rịbara chukwu aṅụlịka bụ afa mmadụ biko no ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị nke izizi taata ihe anyị na-eme ebe a bụ ịdọwa okwu agba gbasata alụ omenala na ọdịnala ndị Igbo ọ gwụsịkwanụ nwụrụ ihe ọzọ anyị na-eme nwụrụ ihe ọzọ anyị ji maka ya agbakọ ngwa ngwa ọkụrụ elekere ịtọ ụbọchị Satọde ọbụla ọ bụ inye gị mkpughe nkọwa amamihe na nkụzi tọrọ atọ gbasata alụ omenala na ọdịnala ndị Igbo ọ bụkwana ezigbo ọyị gị bụ mmi ọmmi ya ka ị ga na-anụ onu ya mbọsị Satọde ọbụla ngwa ngwa ọkụrụ gị elekere atọ n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Ka anyị dọwa kene n'okwu agba nke taata ihe nji maka ya wee bịa bụ ihe na-anụ m ọkụ n'obi ka m kwudi anya maka na n'izu ịtọ ya akpa bụ maka gbasata alụmdi na nwanyị n'izu ịtọ anyị amalite ya taata anyị kpasịa gbasata alụ anyị amalite ya taata mana ọ ya bụ isiokwu dị iche iche ọma mbụkwa ofu isiokwu ịyọla n'izu ịtọ ka nke anyị akpa taata kpasịa anya izu na-abịa abịa bụ Satọde na-abịa abịa anyị akpọ ọzọ anyị kpasịa nke anwụ anyị akpọ ọzọ anyị apịachizi ya n'izu ịtọ ọzọ ịyọtago nya na anyị apịachi ya na Satọde nke ịbụ anya nya Satọde nke a na-abịa gasịa nke ọzọzi nya bụ izu ịtọ anwụ amalitere taata anyị kpasizie anya anyị abanyezie n'emume iri ji iri ji ọfụ maka na mgbe anwa ndị ọrụ ugbo egwupụtawego ji ịyọla ji ọfụ abatawago na obodo Chukwu Okike emegola anyị ya mgbe anwa ife ji ọkụ ihe ji ọkụ ahịa ji ọkụ na n'ebe olu ndị site n'otu ndị si akpọpụta ya bụkwanụ mmụọ na-afọ maka ihe akọnyelụ n'ubi etu o si eme ọfụma ọgọziga anyị site n'ikike Chukwu Okike Abiama wee mekwanụ ka ji ndị anyị kọpụtasị ka ọ mịta mkpụrụ ya ka anyị na-ekpele ekpele ya anyị ekwunyekwanụ na ọ ya eme mana taata ka anyị gbapụgodi ya ọsọ
ka anyị gbapụgodu ya ọsọ ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo ozugbo na-egbughị oge. Ihe m ji maka ya bịa tata, enwere ihe ọzọ ọ bụ na-abụghọ dịka m si wee kwuo ihe na-anụ m ọkụ n'obi. A sị mma ajụọ nụ biko ọrụ ndị Imo mụrụ m asị ashị mma ajụọ, ashị nụ mma ajụọ. Ọ bụ ihe ziri ezi igbo bụ igbo ya bụ mkparịta ụka ọhụụ bụrụ ka ihe enweta ata ihe etinyelu m ọnụ ma kpọpụkọ n'ekwentị ozugbo ozugbo ka ọtụtụ ndị igbo tinye ọnụ maka na achọọ m ka anyị nweta ọnụ mmiri ụkwụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ọbụdụ na ihe ziri ezi na nne na nna ma ọ bụ ụmụnna amaghị m ntị ndị na-ewepụta akwụkwọ eji anụ nwaanyị ya ihe ndị ejigasị anụ nwaanyị nke nwa bekee kpọrọ list maka na anụbeghị ọmụ mbụ amaghị ọmụ maọbụ ụmụnna na-ewepụta ya maọbụ nne na nna nke nwaanyị a na-anụ anụ na-ewepụta ya. Mana ọ bụ ihe ziri ezi na anyị agbakwunye maọbụ mee ka list ya bụ akwụkwọ eji anụ nwaanyị eji edekọsị ihe ndị eji anụgasị nwaanyị ka anyị bụli ya ka kpọọ ya list ka onye ọbụla na-aghọta ya ọfụma ọfụma. Ọ bụ ihe ziri ezi na anyị agbakwunye ọtụtụ ihe ndị dị ọzọ gasị dịgasị aṅaa na list eji anụ nwaanyị ma ọ bụrụ na nne na nna nwaanyị anwa zụrụ ya zụọ ya ogo ebulu onye ọnụ na-eru n'okwu n'obodo ka m bịakwa n'ọzọ. Ka anyị were ihe ma atụ, ọ bụrụ na nne na nna amụta nwa nwaanyị, nwa nwaanyị azụọ ya n'ụlọ akwụkwọ nọzụrị, zụọ ya na praịmarị, zụọ ya na sekọndịrị, zụọ ya na mahadum, ikekwe mahadum nke na-ekwukwa abụrụkwa nke ndị soshal sayensị ndị ọbụla ịgụrụ soshal sayensị biko ewe n'iwe mahadum nke na-ekwu bụ na azụọ ya gụọ iwu obodo lọọ maọbụ gụọ medisin yọtago ya bụ ndị dọkịnta oyibo pụtasịa bụrụ barista ọkaiwu bụrụ dọkịnta oyibo bụrụ injinia ndị na-atụpụtasị ihe na ihe ihe ọ bụrụ nke a ma ọgbụrụkpụ isi agụmakwụkwọ ndị a ma na ama n'ụmụ unu kwesịrị ịghọta ihe dị na-ekwu ọ bụrụ ya ikekwe nne na nna enyekwuoli ya aka ọ pụọ o jee obodo oyibo jee ebe anwa jee lụba ọlụ oyibo na-enweta ezigbo ego bụlụ onye dọnyego olu ukwu bụlụ onye dọnye gbanyegolo mgbọrọgwụ n'obodo mana ego mana ọrụ oyibo ịyọtago o wee lụzie mgbe a ya anụ ya. Ọ bụ ihe ziri ezi na nne na nna onye a maọbụ ndị na-ewepụta list dịka m si wee kwuo na amara ọmụ ndị ọ bụ maka na anụbeghị ọmụ mgbe nnụ ka m ma amata amakwa m one echekwana na ama ọmụ mana ndị na-ewepụta list ndị ọ dị n'aka iwepụta list ọ bụ ihe ziri ezi na ụdị mmadụ abụ nwaanyị nwaada na anyị agbakwunyesi ihe ndị anyị egote n'ihi na nwata nwaanyị a na-afụtazi ya dịka onye tozulu ihe eji nwaanyị eme ya na onye tozulu oke ihe eji nwaanyị eme. Ọ bụ ihe ziri ezi na anyị abịa gbakwunyewasịa ihe na list eji anụ ya. Ọ dabara n'usoro omenala na ọdịnala Igbo. Ọ bụ ihe ziri ezi ka akwụkwọ list eji anụ nwaanyị ọ kwesịrị ịbụ otu ma azụrụ nwaanyị anwa azụ ma ọ na-azụrụ ya ma o jere mahadum ma ọ na oje hall ma o jere obodo oyibo lụba ọlụ tupu di anụbịa ma ọ na oje hall ma ọ gụrụ lọ ma ọ bụ gụrụ medisin ma ọ gụrụ fishery ma ọ na ọgụghọ dị agụ chachari akwụkwọ list eji anụ ya ọ kwesịrị ịbụ otu n'usoro omenala na ọdịnala Igbo. Ka onye nke gugolo akwụkwọ azụgolulu ogo gbanyegolu mgbọrọgwụ n'obodo mana ego mana ọlụ oyibo list nke ya o kwesịrị ịka list nke onye na-enweghị dị onye ihe mgbọrọgwụ ọbụla ọ gbanyere onye na-enweghị dị
onye aga na-afụta dị ka na onwe ha onye ọ bụ yọtago ọya bụ ajụjụ mụ tata eji m aka na ya ọtasịrị ya ọfụma bikonu mkpọpụ ekwentị ịkaba arụ nọ sie ike na ajụ n'isiokwu a ọ bụrụ mkpọpụ ekwentị kịta ekwube okwu ndị ikwube ahịa kọlụ ihe ọzọ gaba mba ịkọlụ ihe ọzọ gaba mgbe ubiri gị n'ike biko ka anyị nọsie ike na ya bụ isiokwu ọ bụ ihe ziri ezi ọ nọ n'anyị ya ka ọ bụ si mee okeke ka emere Okafọ ka ọ bụ si na nwa mgbeke egwu isi a na-alụ nwa mgbeafọ ka o wee bụrụ omenala n'ọdịnala Igbo ka a na-emejupụta nọsie ike ejekwana ebe ọ bụla e nwere ike gbachie ukwu maka na nwachina furobi ya gbachie ukwu kịta ana anyị nata mkpọpụ ekwentị ka anyị wakpo isiokwu a n'ike ozugbo ozugbo alụmechata na nke oge.

0: zie enyi ka ajọ nwanne nọrọ ya taa ọwa okwuchukwu ka anyị na-ekwu n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 FM Enugu. Ọ bụrụ na ịmaghị mata ya taa, ezi enyi ka ajọ nwanne ugboro. O jila nkeji 36 wee gafete elekere 3 n'ụbọchị tata. Ana m asị ya makwara gị mma, ya mara gị mma, ụwa makwara gị mma. Ebe ọ bụla ịnọ naanị onu m, ịnọ na New Market, ịnọ na New Artisan, ịnọ na New Kenyatta, ịnọ na Old Kenyatta, ịnọ na Old Artisan, ịnọ na Ogbete, ịnọ na Afia 9, ịnọ na Gariki. Maka na Gariki bụ na Abuja akwụya. Ịnọ na Gariki, ịnọ na Mayo, ịnọ na One Day, ka ọ bụ na Mechi ka ịnọ, ka ịgawaziri Secretariat akwụya, ka ọ bụ na Old Park ka ịnọ, ndị Old Park elewe. Ana mama china furu obi na asị ya dị sialụ onye ọbụla na mma, ebe ọbụla ịnọ na Night Mile, ịnọ na Ngwo, ebe ọbụla ịnọ na akpọ. Ma ndị Ebonyi, ana m asị ya dị sialụ unu niile na mma, ya dịrị gị na mma nke ị na-eme mesibe ike ma na-etinyekwa n'aka n'ihe ọjọọ. Gbaa m n'aka ekwentị 0916-0005945 maọbụ 0916-0004945. Ya anyị na-ekwu maka ya tata, ma ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị kịta bụ ọdịnanya ya na n'usoro omenala na ọdịnala Igbo. Nwata nwaanyị bụ onye nwegolo lugolu ogo n'obodo, ma na agụmakwụkwọ, ma na ọrụ, ma na ihe eji nwaanyị eme, ma na ego. Ugwu isi ya, ndekọsị ihe ndị eji akwụ ugwu isi ya listi kwesịrị ịkali onye nke na-enweghị dị etu ọ dịrị ya chachari. Enyi m, onye ka nkene?
1: Ezigbo mmadụ.
0: Ogene, nke nwaanyị bụ ụzọ wee bata tata. Ekwuwego okwu ugwu isi kịta, ụmụ nwaanyị amịpụtawasịgo ofu na ofu. Ọ dịla mfe. Ọkụ na-afụgo. Ọ bụghị izizi ịkpọ anyị. Ọkụ na-afụgo. Mana kịta, ọ bụghị izizi inweta anyị n'oge Igbo ndị ọma ọkụ ya. Hei, ọkụ, chere m ka m kwuo. Ị na-anụ ihe m na-ekwu kịta? Yee! Ọkụ na-afụgo n'iku. Ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ị nọwago.

0: m kita aku na afuga acho bukwa m ibu biri ya choro m ka oburu no na anu mu heu ike gworo biko wanda wanda mam no bi bi bugi sanga le na jesus ya ngu milama ewolugo m akare kwenti gi emese ma akpoi ma no buru ni ya akpochi ya oya adekwa mma gba mbo ka baro ke mara me ya bata ozo onye ka ikene na ihi oma
1: watching up bro
0: Ehihie ọma.
1: Anụ nganga
0: nke. Maazị Gabe, ka eke ime. Kwu na fugo. Heu. Ike gwụrụ. Onye ka ikene na ehihie ọma?
1: Nwachina Frobu.
0: Ehihie ọma.
1: Isiokwu gote Amaka.
0: Daalụ rinne.
1: Ajụjụ ihe nị jụrụ maka ndị na-ewepụta list bụ ụmụnna. Aha m bụ Sanda Aja.
0: Daalụ.
1: Ganiru. Ndị na-ajụjụ bụ ndị na-okpeziris bụ ụmụnna.
0: Ọ dị mma, daalụ.
1: Ụmụnna okpeziris. Nye ndị ọgọ. Okpeziris ka e ji anụ nwaanyị ma onye ajadu obodo oyibo ma ọ bụ plenu bịadu. Abe nke anyị ka m na-ekwu, ọ ma maka ebe ọzọ.
0: Ka ebe nke gị kpọmkwem.
1: Ọ bụ na ọgọ nwee ego. A dị ihe na ochie n'obi ọbụ maka ụmụ na esi eti ihe ọzọ maka na nwa ha ji skuul jee nke a jee nke a dị eme na benkeresi ofuris ahụ eji ịga aga ọhụ
0: iwuo
1: nwa nwaanyị ije sekọndị skuulu onye jee praịmarị skuulu ma onye jee investi ma onye jee obodo oyibo list ya bụ list
0: adịechenji
1: list
0: ada agbanwe ya agbanwe na-agbanyeghị ogo ya bụ nwaanyị na ọgụlụ n'obodo ọkwụyalị ọkwụya ọ dị mma daalụ rinne ikuku mgbasa ozi ya arapụkwa anyị ka anyị kalịa ma ọ bụrụkwa ndị Anambra biko onye ka anyị kenere ihe ọma ehihie ọma daalụ rinne afa kalịa adị m mma
1: gaa n'iru sara nke anyị ịkwa agbanwe list agwofi ya ndị na-agbanwe list masị na nke a bụzikwa chitino ọtọrọ mmanụ ọtọrọ mmanụ ọkwụsị ebe ịkwọ ebe mere ebe agbanwere list mazị ma atụ ewe ihe nejena nkwụsị dị na list mazị na nke a bụzi ori atụpọtọkwa nke ahụ ọtọ m
0: daalụ rinne kwuo na afụ gị ya ka anyị na-anabatakwu ndị mmadụ maka na anyị afụnatarịrị ndị nke ha dị iche taata onye ka anyị kenere ezigbo enyi m ama m olu a ọfụma
2: ọfụma
0: kpọkwara na m afa ama ka m yọpụrụ gị ịchaka keke ime amazikwana m ụzọ be gị emenụ ka igizinụ m ụzọ ọnwụkwanụ ka ọ dị mmadụ ịgafe ama ndị ọgị ya ama m ọfụma ọfụma gara m n'iru
2: nke nwe eziokwu bụ na ihe gbasara list a bụ ụmụnna na-ewepụta ya andị oziri ezi na a ga-agbakwunye ihe ọzọ onye na-agbakwunye ihe ọzọ na ya bụ anya ukwu ka ọ na-eme ada anụcha nwaanyị ndị igbo si na ada anụcha nwaanyị anụcha ọgọ gị nwoke ahụ nụrụ nwunye gị ọsọ ya gbajie briji emecha kwa ọ bụrụ na ụnụ na-ebi ọfụma ọ ga-emere gị karịa enweghị ihe a ga-atụnyere isi nwaanyị a zụrụ a ga-asị na oru maka ịzụ nwaanyị bụ ịzụ obodo niile nke nwe eziokwu nọ na ya bụ na oziri ezi ịgbakwunye ihe ọzọ na ya
0: dịmma
2: ndewo
0: daalụ rinne chukwu gọzielu m gị onye adịrị gị na mma daalụ ehihie ọma onye ka ikene nwachi na-agbara ọgụ ka eke ime nwachi na-agbara ọgụ ọma mgbọkwa onye afụkwana onye akọlụ ọma mgbọ akwa nne ya daalụ rinne irute
3: the social assistant near Trump.
0: Yeah,
3: no way.